0: voice for minors. FM, Pulse of the Dyke.
1: Oh, 9 minutes past the 10 o'clock. No, kwanza kwa kachira FM wina gogo biu. Akumana kapani yeru kuchika mzewa ni ya lunapaki. Lunapaki. Ihundusha. Vana vana kunda kulunapaki. Unita face painting. Kune mzito. Iwa lunapaki wakangwara. Wakangwara. Singa tona ni uto ito. Unkwanda kwanda kwa kawanda wanda. Mwana akabata chino. Akabata chino. But at least I think kute. Wana pa wakuzo kira kuchikoropo. Wani ngevane history. Saka naka usatua indisa mwana wako kulunapaki. Enda kwa aliens. Ni mwana wako amunita or something. Right. Adunga nata urahanya. Ya ye mkumano itikati. Ayu waka uyu uyu. Aka uraya. Aunga ngo fuki gune munu. Usina kuuraya. So. Then. Poita nyayaka doitika. Recently. Manji papa. Mukadzi nemurume vaidanana. Murume aita kumumba kumupashi. Kwete zokutamba, zokutorevesa zvese. Zokuti mukadzi anosvika pakuti ndaneta ini, ndazvijaira izvi. Handiti. Mukadzi obva aenda kumba kuprazi. Tongogona kuti kana kumba paprazi kupakosora pakana kuti kushiruguko. Oenda kuprazi. Vamwene vake pavanenge vachiuya kuzomugamuchira vobva varohwa nemota vobva vashaika. Murume ajaira kayake yemudododo iyi. Vanhu vari kuchema vari mumba mariro atotanga. Mukadzi akufonera murume. Murume anodova mumba zviri vhidhiyo racho rakandotumirwa andova muhoteri ake namarwe wake. Konai baba nana muri ipi zvika ndiri kufamu. Kufamu kupi kuna mama? Kati uri kufamu kuna mama. Ini ndiri kufamu kuna mama. Saka una vamwe mai hauna kubvira wandiunza kuti iwo una mai. Una namai vaviri. Saka mai vavo kati ndimai vako asi mai vako here. Munoita kunga sei vedara.